0: to MIA FM. Find us on the iHeartRadio and Community Radio Plus apps.
1: Pea koe o si valuen me he fa. If you have to go naki, to go spend your fog my me aga pululama.
2: Koya, koya. To se ne tau e tungu vile pa ukuta te kasi waki.
1: Rugby Union Griffith Blacks, eh? Na nau tau mohai?
2: Tau e klasi wā, pia mo e klasi wā ki, pa mo tau whiwhine, pa mo Aubrey.
1: Ia.
2: Tau lewa kastolu, pa mo Litoni.
1: Ia.
2: Hala Aubrey he kastolu, ko ia huma e kastolu ka Litoni.
1: Ah, ia, sai.
2: Ko Litoni uka ke hana klasi ula ki klasi wā mo e tamu whiwhine.
1: He taun?
2: He taun.
1: Kana kau nau tole he kau topu he utau koe.
2: Ai tau mai koe, nai topa puta Litoni. Koe anga pia vilo. Ia. Taimi.
1: Io.
2: Pa koe kun vai ngane fai ane malo hi class tolu. Malo hi me class wa pe ke tamek pe fine ke class wa kien ngo tonga le da tau.
1: Le ha ka tonga ku vai ngai class tolu.
2: Io ko tu ne vai ngai hotari ngi mal.
1: We.
2: Mana vai ngai he.
1: Ko ina wi ape ne vai ngai sai le ka pe ko.
2: Ka tonga ko ka kai tonga mo mea. Ai ka ke vai ngai sai oni. Na la vena tu pe me tu ka fai ako fugia.
1: Ia.
2: Kako tata tala pe ka ulika tonga ne vai ngai. Ko kasi ulaki me pe ke kasi wa. Kasi ulaki ne vai nga o vai nga ta oreni.
1: Io, oreni no puis piso pe io.
2: O vai nga he kasi.
1: Kasi wa.
2: Ulaki.
1: Ulaki. Io. Io. Ko tu o ku ke vai nga sa le si ko a sa le mo fiume.
2: Io ke vai nga sa le mo fiume. Kita masi
1: a si
2: Tosi asi o kwa inga kalasi uwaki.
1: Oh, kwa kalasi uwaki taimi ni afereti.
2: Afereti.
1: Vabe, ale taimi. Vabe, ale taimi. Kau kei toko si ange peka wa inga rugby union e kau tonga he rugby league, he?
2: Iyo, tola hapute rugby league, kwa timi kwe wala taa. Mate maa tonga ai timi ako iau. Tola hapute kau tonga ai.
1: E tawa Waratahs i fe he weekend?
2: Kau tu whanau tau me black and white. E malai black and white.
1: Oh, foi tau.
2: Tau maari.
1: Tau maari e tau ofi.
2: Aupito.
1: Kama utolo kufanongo kwe timi kwe warata. Ukiape haka utonga he timi black and whites?
2: Kwe kia haku maa ukiai.
1: Iyo, kakwe timi kwe a Waratahs, a Griffith Waratahs.
2: Maha ukepe haka upalangi toko uwa?
1: Iyo, pako utonga kwe ka utonga, he? Iyo, so kuma utonga.
2: Sao kini nabai nga, pako maa alo naufoi tuwa taha peni, pili teke naufoi kwe kia fapapa ukiai. Kako usai pini nabai nga.
1: Iyo. Kwa utolo kufanongo mai, pia osipeta wo seo kwe kisayo ni apongpongi. Pea mou ki pehean o popo e tau whanau.
2: Ki sio vaenga e tamai ki.
1: Whaafia e huu ko he ma he keiti. Tala e valu?
2: Ka ki ulpo e valu po e hongo fulu.
1: Iyo, e ka kai lalahi.
2: A ka kai lalahi. Ko e ko tui ko ka kau pensoni pe kutola ni ma malo pe kong moi tamai ki.
1: Pea ku wha osi pei ap te ke fuu po uri he?
2: Iyo, osi pei fai tau he tolu, osi pei hau hafeni maa.
1: Iyo.
2: Taim lahi api toke oki api.
1: Iyo, ka inga tonga. Como o tolo fanongo mai que mowo anga pong pong que tau popo e tau fanau tonga. Iyo.
2: Pues ahora ni foco ku pato mo fatonga ka tu aku ki malu malu ki au au fia ai langi. Ki moko moko pe ka ki vela mai la aka ku ki ma fana pe. O te pe ki tau au fefe ki mo moko. Ka ku kamata pe ki tata mai mo moko. Wangangi ka uha ka ki lo pe uha pe kai. Ka ku ki i au au fia.
1: Na kau ako anehu, fai ku tafo, pa nae fo I plua langi ia, pa kau pehe, oi awa, pa kau wongo eo ki I haviri, pa ta, ahore rei en ke tawai e fo. Tawa te fo, te ke lawa minite e whanoa, ko siat ki tua.
2: Alo, ala anehu, na kumena fai anehu koi whamore pensini.
1: E koi a?
2: Koi, nau puka ke alusia ke Carol Brechter, ai koi, Litoni.
1: Iyo.
2: Papuka ke usio ke hevalua niu. Hafe hiva valu tonua. Tawata ki ayo kwe ke avaya.
1: Tena os puka?
2: Puka online.
1: Ah,
2: iyo. Toki taa ki na ofisi. Tamai ta ine kata ki oku mea ya. Oku mapu ni he toka naki.
1: Iyo.
2: Ko kurififi pe oku ava.
1: Iyo.
2: Ko ya pa alat pika iba toi foki mai piki api. Ki ifamore pensini ka oku yeh. It was a good time driving by myself.
1: Okay, I'm going to say, I'm going to chiropractor. I'm going
2: to chiropractor. I'm going to chiropractor.
1: I'm going to
2: chiropractor. I'm going to chiropractor. Kau faham dia toko ni ya. Kau kau faham apa apa hui, he? Aku tahu angkau matu. Tapi mahu tahu faham apa apa kipai tahun.
1: Nakus.
2: Loh ini mah, he? Oh faham apa aku kau kata aku tahu faham apa apa kau kau tokiya tua, he? Aku kau toni mah kau evai. Kau tu tolah faham kaya nak pe nak tolukun. Aku langah nak evai kau apa kau mek tak kau kau mek pihai hui.
1: Ile fia hui ya.
2: Yeah.
1: Ap ke faham apa?
2: Pa. Fa-pa-pa.
1: Fa-ka-pa-pa koe nā kolo. Koe ko sa ia whanongi ai. Paku wha ase ngā hiki video ia he Facebooka aloke kakai ke chiropractor. Uko swipe up wa wia koe ko lawa ia whanong. Oko ire fia wia he mea.
2: Paku, reto ke tāne tā mai ki mua. Ope heni. Ka pao ko o whela ngāki ho wa e. O mea kotoa ko ia. Aloko sio ke chiropractor. Tene hanga whatonu tonu ho hui ke hanga tonu. Pua tamu ko hanga tonu ko hui mo alu ke fetu to tonu tonu ki ai. Pea sai le vai uau ko piki ki ai. Alu le vai uau ki hono fetu to tonu. Ka pao le vai ke puke ko iloto hangi ko ni ka pao ke tare pe mofi pu mea. A le vai to ke ta ke ata hafui akau. E ko hei tamu ni fa langa he o tui ako e tako ukai ke mea pehe hui. Pake alko mai fui akau me to ke ta fui drugs o mai akako ke follow. Ke mate ai ke ua toe langa. Ka hiri ko iau kai ke fixa kai ke...
1: Ne te opeia e mamahi kau ke iai pe palopalema.
2: Ko palopalema, o se peo fulo kofi a kau. Toi fok mai pe palopalema, he?
1: Iu.
2: Kau ku... Ai aku whaalu o chiropractor, aus ka pati alu mea ke whatofota.
1: Iu.
2: Ua ua, he? Iu. Kau ku taimilahi o ku... Nau whenga o ea ki lele ipe. Taimilahi o ke saia, kau toke tāwhare maha ki iai kau chiropractor.
1: Iyo.
2: Pera to una nga mi hui mi me ko to ko ko ka working ko
1: ta ko ngo ya ko e o ku
2: aunga au pita pito ya fa pa pa to aki ya he sai au pito ngi ko ko ka ta ko vai vai me ta mi una pe fa ma ba ya ko me pe hui ka ta fa folo to ta fu ya ka u ke o to lang he ai ri ko ya lava pe ka o pekta fa pa pa ko lava pe lu le
1: iyo Kata foi fasi hoko meleseni teine latu.
2: Meleseni, okay. Faso ko kutatu me iwate teine latu, kotu ko foi fasi, hingwa foi fasi, ko meleseni.

0: Thank you for tuning in to 95.1 2MIA FM. We appreciate our listeners and the ongoing support of our community.
1: Malo mo mo ke me mai ke tau po kala ma fa tau ngi pe ko mo sa e hen hai fa su ta tu me ta hen ko nga o fa ka teknikal he tau po kala ma a ni ta hen ko na ma he ka ta tai mi to e tau meni e ta tolu ke ni ma va ve apu ale tai mi a to na ken a wa tolu o me wa fe wa no ko ya ko e tau pingo
2: pingo no
1: Bingo night. Go got five ma fana got the motor. Hono koto koto ape oku mo fie. Wa inga bingo if I do bingo night. I he hall of fair you know.
2: CWA hanga ke business.
1: E aho fia.
2: Aho no a sune foi to kona. To foi we ke weekend ye wa.
1: Aho no sune. O wa fe wa no fight out bingo night. Wa happen ngai I pare le le ki ai. Ko ngai pare ko fai ki ai ko fi au hi. Oku lahi au pito. Kaukia e tau ngahi major...
2: Jackpot.
1: E koe pokatunu ia. Jai pe mono ngahi mea kai ki kai aki. Oku e pokatunu ko ia, koe pokatunu e ua. Taha oku lulu he loto ngā vaeua ia e pokalama. Pea taha oku lulu he whakaosi.
2: Ia mai fwet minor jackpot, koe fwet mine mila kawa.
1: Ia koe mine mila kawa, e kei kauwhai kawa, ka pāku mu whie mau. Pea mō whatauha mō... Pinka o ki ai. Koe pinka o fuko o tola ni maki he kaati.
2: Tola ni maki
1: kaati. Koe ngahi lulu lalahire o tola hango fulu. Koe. Ki he kaati taha. Ako teke fuke vai nga pinka o. Kako fulu. Fulu sa ia o pito ke uhe. Ke upote vai nga pinka o. Ko tui peko ongo epe te ulaki. He poa ko ia. He poa katunu. Pa te u. Fatale ki te he poa katunu. Ko hui ke. Fai fai ange ku maho ki. Pea un mau jamea, en ahi lulupe, que tal vez en el cao en ahi mea lahi, o wow, que se lo toca, y pique, ofi, ofi, mai, fica ya coe lo toque, que hao, que ucati, que fica coe naufiri, o que lupo jamea cujoco que hay.
2: So, que fue major jackpot coe ua, me fue mili mila cava, pero te toia me fue prizes y eto lua.
1: Okay.
2: So, if you come, chance you might get a prize, eh?
1: Goi? Aupito, aupito, aupito. Te mo whanongo pe, te mo te ukaila mai me ta whaki. Bingo!
2: Io, so e awai matapahe o no ke ka mata whakatawa e ho ka bingo, pe koe whakaamu ke tau ka mata he hawhe ai fitu.
1: Koia. Io. Ko whanongo atu, e kau haamu o una whai e ke mai tina wha uki, mea?
2: Io.
1: Ko whanongo atu ia. Pea hangi ko usua tu na kisisi ai na whanga ka utang. Sei pia, tau ai pe tatolu iai. Tatok siu ai ke mea.
2: Tatok siu, pehe ko tau first thing, pea ko tau first event pehe he. Pea ke oa ke ngalo I he kaka I ko tau family night ke whenga ke bring together a community koe ai kautonga.
1: Ko ia. Pea ko taha foki e ngai mea ku mou whatawang, mou whatawang ai ange oku ikai koe. Fenga ni ke mao hatupu mea ngā koe mea ka koe fenga peha seniti. Ke toko ni pe ke tau community, ke ngahi mea ko toko ia mō whakatahataha ia ki tau tolu tonga. Ia uke ku momoko, pako tui te tau mawhana, tai mga te tau wini ai koe ha. Ai bingo.
2: Ia, koia. Koia, so koe aho toko naki, ono asune I he Hall of CWA, hanga ki he best and less.
1: Tau fase o koe ku atu ia, Mae ngai ofa anga ko to ape o mo me a mai ke tau retio. Foi fashion ko ni ui ko ofa anga. Ko fashion ko ia ku tai fa rei ke ia tu he ka ta me a. Fra mo ngepe te mo fa no rei. A te fashion ko ni ma ofa anga.

0: Trilla, whakapō.
1: Oua, oua, ta tau pe pō uri pe koe aho. Kei ta tau ai pe. Toi pe tau mili te tātaha nai pō, mwhul pa ose tau pokalama.
0: Yeah.
1: O tau au maini ke taimi whakai kui koe pokalama.
0: Mm.
1: Whamalo lahi atu ke te motol hono ko toko tua pene mo whanongo mai ke tau pokalama penai. Awha pene maha mō ki i ori e taha. Me pokalama, ngai fasi u te tātu, awha pene mo sa i ai.
0: E mau e ori ai kakai ka pau nai whai e tau whari.
1: Koe, tahe tau whare, toka ngā pia aho te tau, toka ngā te tau, tau whare e hata. Toka ngā pia, koe alat koe ni te rā uka tūnga, e whai e tau whare.
0: E hoi whakamanata tupe, e tau pō bingo night, family bingo night, ke celebrate koe Tonga Independence Day, aho toko naki ono a Sune, I he CWA Hall, ka mata ai, tufa, ai whakatau tiki te he ono e fiafi, pia koe whaka amu ke ka mata e wa inga he hawhi fitu he okulahe u prizes foi prizes e tolu nima altogether. Jack Pote e ua foi puaka tunu.
1: E ua.
0: Io, mana Jack Pot koe foi i mire mina kawa.
1: Kilo e taha.
0: Patoe foi i prizes e tolu ua.
1: Oh, kwa ke kawa. Ko whanonga ko uspatahe kous ai kawa.
0: Io?
1: Io. Patahe kous. Ai kawa kalami ni manoa mahalo.
0: Ia, taifi, oma mafa.
1: Kake o ilo iki ai kawa, ilo e tamai he tamasi nanau inu kawana e fatama ipi me kause nau kiminu na kawas.
0: O kei lele peki fare koloa koe he East Griffith, e kaufisi.
1: Kake haku ilo.
0: E kawa ho, a ho koi.
1: Kake haku ilo, kaino ato e to taki mu atu atau ke kia vaipa. Talu pepo e kute alokia.
0: Ia,
1: ia. Kau e kawe he mea, he? O ko pa wa o ka va ko wa fa tau.
0: Ia.
1: Eh, na mi pe.
0: Ko ia. Ke to pe a wi ke wa fa tau e ko mi ne mi la ka va. Ne as ko langa Nicolas. Ke a lo fa ka si o se ko mi ne mi la ka va. Pa ta la mai manifest. Manifest. pa to o mai fo i mi ne mi la ka va. To fo prizes e to lua o si major jackpots. Pa ko ngai prizes ko ia ko a prize hangi ha. Mile mila mahoa a. No, yeah, not like that. O kamata me he tola iwa noa, he?
1: Oh, yeah.
0: E foi prize
1: koe. Koe haa foi pembe a koe tino ai koe ki ai. Pe koe ai kahina fulu ipu koe sempu. Umea koto he?
0: Barbecue pack.
1: Yeah,
0: car umea, cleaning pack.
1: Umea koto koe ia. Umea ia au vahe tola ni mako teke kuu teke matawa ko tiki te. Au vahe au pito. Pa koe ki pehe ufakata ngata. Ki pehe ngata kamata pehe iwa noa pa. Ngata mai price ba fengo mo pa ngai wani mai kai fa te li hape to ta kun ai price ko ya e to chi si fa to la wan no ka fa te li ko au ko lunga eh
0: io pe ta ta filipene
1: ta ta filipene fa te li ha fa te li ha me ko tope
0: ai ya ki po ha sigalete ai ai
1: oh e ko pa te algo ko ma po sele to li ai porque algo lu lu ma we
0: ko ia ko ia fok ma ko ta fas fa ka o si en palisten.
1: Okay, malo au pito mo mi amai. Tātāt me ngai fasi koe ni o au ke hoka e ono, patau hikirewa ke pokalama hoko, ka kumau ofa lahi atu ka teki mautolo ni kutkotoa pene me amai ke pokalama.